Họ cảm bé ý là cho lắm như là tin đi cả quá. Đã ổ ả lạ bè khuế sạc ús như cả gà ús. Ús nạ cả xích xe xe bè nạ cả chú áo. Đã ổ ả lạ bè khuế nạ ús như cả gà ús. Cả đôi nạ cả nạ cả xích xe xe bè nạ cả chú áo. Đã ổ nạ cả xích lì sạch lì cao ngà xa lì ra tin đi cả quá. Ú là ổ bò đi ả lạ bè nạ cả kết rửa tiả bà chì đá hôs chú lì cả bà má. Makat injak ni kira hush oli pori nak beh ni kira sekali ramai Jerman. Ni kira hush oli kejapak ni kejutek abut. Siapa nak lau Jerman o Jerman? Lau aku. Nukon numtas esweni. Pero karuna sheli ratine kagwa ma uskyo koi sekpas esweni kaju amku ikaman kaman urebli kana kaju gua. Yo coche sick man se shwene kachu am chani latini dios kam sanch chigunini yo coche shpokpala se shwene kachu am kabuta por qué porque en gacho koshka mal juli nale hermano sa kuin hermana sa ish kwe sa hilal kuy mag mare yo kinchi pal tok chishepal abut nak na kema na atina in li latini kakwa reina la ot kachu am ya kuy. Reina kacu amin ada mana Yerman? Kui terlingkat katol di tema. Kui terlingkat katol klik aruli nara sheba lira dini dios. Ya macam kirut kanau, ya macam kiru nak kau kajis nak balik hati nain. Kui nak ebli Yerman ni kau kan selik angel ni kau skam je kungkung lira kal ratin di kagua. Ha an kau kajis panung kila kui. Kau cateng angel, kau cateng angel, kau cinteng angel. Kahut angel irut katsol li ratin di Dios. Gloria, gloria, aleluya. Tentong isnao pali ratin li kakwa kechiru na higana kanaw kong torola. Hau kina katsakun. Hau kina kwa na isnao pali hermana Carla. Pero ratin li kakwa na kiyo kre. Kulain ina kuiti mahan kamahan karo yo kishupakwan sa shwene yo amo. Ratini Dios da shina likam kana Charles shwena kachu am. Sach kana kaban. Pero li ala be hosna le pus na shbanu. Na shikam jeshnum ta kana khali sail chon hil. Se shpen li shame. Li shna shwa o sa shpen akwishu ama an. Ratini ka kwana kyo kana.

Jokana che jokain hermano, sote hermano, chiro li kutan kaina, kakere tal kajosh ni mal. Elis rahom li kakwes espen li kachu am kajosh ino sa li kutan li nasi chake. Iga ni nao chan kiro li kutan karan li batina kataliman karan, mare joli lokla sak e, joli ha, mare joli Chapili ruli gutan yal zakala kiruli nashkeli kakwa. Chiruli hula layina rin poptun zakal yal zakala nashke chakeli kakwa. O kanadiyo chasabte sin kirela ish lish denamitli kakwa li nikishtali man karan che kabinkil. Randiyo chasabte sin kirir manu suter manu chiruli hula layina koypenile bokom. Sali numero 45-52-66-33. Ara nakakachin obtehenan sa ilalebris choli karmano saran sali unidad móvil. Ara nakitaliman manantial sayas che. O kana hermano, lahat hermana, sa kalaro nakakilakabilal. Laro nakat el, laran salipe, tsaka laran nakitaliman, tsaka naran manantial sayas che. Laro nakakamli kashlan, marian chal, tsaka laran siya kaoresili akach. Marahli patush, marah siya kaoresili ishim, dikeng. Igan inaw geruli siya kaoresi, chokres kanheli kakwa hermanos. Pantiyo shere, nakapantiyo si cheru, chinumtahinak, nakanaunak. Laoin katoro hinches kakamungkili reli hukehali ni kebanos eskangeli Dios, le rajom, le kabilal, marian chasha token chituminal, ikaninaw harukutang li siya kawresikwi, harukutang siya kochik angelak, siya chekopak. Habanan li Dios, hermanos, li Dios, nashkahka muchis hunili hukehali na kabano. Nakakiritanah li Diyos na rin naglaot kara, nagkakili karahom sa iskanghili kakwa. O ka na Diyos, chasobtasing kire nakapantyo si Chiru. Chiru liho na lai nakakili bukba laish. Litas luhin kirmano si Kuchbeningki na kanaw na labali angheli ru sa likachuam. Labali angheli ru sa likachuam chishunilo. Naglao rin na Rahral kutang kawakip sa musik ho ahi sa tipeleh. O kana chiruli hunalay ni kuslaji na klapale marian chal rahib sa lischol. Marah jokes chisnum singki hunak li chahkilal. Chiruli hunalay na kakele bukba na toshik chipantyoshing. Toshik chiskambay sa rilupali kakwa chishunili ho kehali joko chisnum singki lirmanos. Chikakwa chochik koy peningki na klao to na chokrukin. Kachere kakwa chinaten kani. Kakwa chakeling kawilal. Kakwa chakeli mits ew chisnum singkili kaw li joji chal salinchu am. O kanakinaro na kachere kakwa usok te sili radio felicidad. Kakwa chato chibli cholibli hunhun chirmanos chirmanas linke rohin chokeng. Renan chokeng chakal li Dios dos usok te si hermanos usok te sili radio renak lakwatin chok chipukang. Rinak lakwatin chok chik angelak salikachuam chishunilo lao. Kakwa na kushrapi hermanos. O kana chanchali li kachol kajihak re li kakwa chiru li kutang kayin. Kakwa usap tisi li kanghilayin. Usap tisi li karmano saran sa unidad mobil. Mara usap tisi li karmano li kwangkip chiru li raylal. O kana chiho kayin hermanos. Nakakas chireta na li radio felicidad na kanghilak re na tkateng akip chikip hilkip. Wala chokat si numsingkil, unak li raylal, unak li kaw. Naro nagatwakog siya kirmano at hermana. Naro nagkakbog si siya klabokom rin at siya kayin choko si tihog si Rizley Chuam. Abanan na nakuang si kako si Pantyo Shing. Kakamang sarilo pa li kakwa si Shunili hukihal. Tinakanom si Salika Chuam. Kakwakwangkan sa Lisantil Chosha. Chiruli konala in Señor, hunsut kuchino konachok sa lagilupal. Nakanaw, Señor, na latin ka negatitse kabingkil. Hukana chihokin, hunsut kuchino ko pagdiyosin chaku.
Lagapantyoshili kakawilal, ligayuam. Lagapantyoshili loklaskutang linakasicha ke. Hokanakwi Señor, ipantyoshicha ku. Iskawilalebrin familia, linkula alin sumatin. Dipantyoshili jonal, linakakecha renas nin truhen chichal, chispanunkilak angel, Señor. Abanani sama chakuna hunilik tashak. Chena usop tesi, Señor, kinlin chalep. Kutang saken chaku, Señor. Nahning chal chalin kaya chichalk. Nagdipanulak angel chan chalilin chol. Hukanah kinakwah, Señor. Naglikarmanos, likarmanos. Teruhin kahkwichirekan kilis rahumip. Teruhin kahkwichi okeng salak angel. Teruhin kakwichik angelak, Señor, chanchalilebris chol. Renas chiho kayin kakwa, lak angel taruhin chi el chiubeg. Renas chiho kayin kakwa, lakwatin tak angelak salikachuam, na nakanum sili rail cholehil, na nakanum sili railal, na nakanum sili kakreru, likaw linachal salikachuam. Hokan escuchi hokain, Señor. Yo sorte si la radio. Te escuina toro hinchis ten kengil kib chikipil kib. Hokan a chiruli honal, Señor. Yo sorte si hepli hermano sarali neke talibán salunidad móvil. Chapere si hep chacolebri kinchis junil. Dika kreruli nares ramoglish behep. Hokanakwi Señor, yo sorte si je. Marekwa.

Huwag na dyan, huwag idiot sa subtesting, kaya hermanos, lagi sila ni Kristaliman, karang pinalito, sayas che. Aran na chit sa kaya na kakirita na saib sa listolib ni hermanos, aran sa li unidad mobil. Aran na kataliman sa kaya hermano Domingo, huwag na ki Pastor Estuardo, diyon sa subtesting, kaya. Huwag na chit sa kaya, aran na kakirin sa ila listolib Pastor Manuel. Hermana Petrona Tiul eran zakal saib salishol. Dio Joseph de Sin Gerechis Unilesh. Leslie Jokeshina Chokchis Canabangil Chakle ofrenda. O canequile Chabilo Kenke hermanos. O canakina capentio Shichirula is Chiruli Gutanke Kier. Eran la isli Nikish Taliman Keren Rio Corozal. Eran Santa Maria Sichakti. Aran Santa Amelia, San Pablo, Chinajá, Aran Ovelar, El Ceibo, Finca Carmelita, Bantio Xere hermanos, Bantio Xere le Chabilo Keng, Chishunili Jokejale, Cabilale, Rajomli, Nekik Esashkangeli, Jacua, Naka Bantio Xichinum Tejenan Chero hermanos, Okana Chijokeina, Quitzacal, Rana kapantio si cheru chishunile isla isli ni kesho kenga kicharu kile promesas. Cheru li gutan kain zakel rana kotariman sali kasia numero 43. Zakalanit istiela ina kwe hoken sali kasia numero 44. Rana runi kesho kenga hermanos. Arin zakel joko chishke barreta linkana kake. Inka nakahali kilupal sa li telepono. Aran na rin nagagwagsichak labo ko sa li numero 45-52-66-33. Okay, natin hukin, hukin man na siya li Loklah Beach. Estamos hoy de fiesta. Aran sa kajish kutmali sa il chulehil, shwanak. Kakwa hunilik no kosh rosobtesi hermanos li kakwa hunilik nachke li kausobtesin ki rahran kutan kukana kawuna hinka chito okeng chi rosobtesin ki lishkangeli Dios okana chi hokei zakel arana kolbenile bokom chiruli hunala in